ma pula bise o wa ye ni kwadi na pointe de ne wana na beni kwadi na ma pula bise o wa ye ni kwadi e so kam na me selena o soliten na mongelena we no tondo singa